0: seguida por Beira e Pemba com 30 graus. Maputo, Xai-Xai, Inhambane e Nampula prevê-se 29 graus, Vilanculo e Quelimane 28, Chimoio 26, Zilixinga 24 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 6 horas, inseridas no Jornal da Manhã.
1: Takubatsirani nkhani ndi omagwirizana ndi anzathu mu mzinda wa Maputo, nkhani zimene zakufikani mchiputikizi kuno ndi ku Radio Mosambiki Tete.
2: Ana! Watokhala tayari kuti tijipita!
3: Iya ya lima! Ndakhaikako ningofunafuna ntchalu yanga.
2: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimwechi?
3: Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
4: Kapena wali ndi njala?
3: Iya, iwa ya mwabwino.
4: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonche? Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mlano kwada, siya kulila. Tapenya kankopi ya kakokadwa.
3: Wasiya kulila.
4: Upenyana, yura ni wangu ufuna iwe. Imafunika kumlengeza chikondi.
3: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
4: Ine ndifana navo, tampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
4: Antauli ophinyika ukhuza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
3: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
3: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
3: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
5: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala.

0: Ana, wakonzeka kuti tiende?
1: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguwo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pano ntsiku zomwe iyambalira kwenekwene.
2: Tsono kuti iye ana njala?
1: Nee, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Ni bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Vikaondo kufunika, kuti umulatize. Mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwekuchita. Kunsekerera, kumpasa mpsompsono, aye nkhumbatiro na kufindiza achichitambo bzomwekuchitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalaza uxamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu.

0: ite kufuna kuti aphatise basa nzeru zofuna kuapatsiremwe panangu adzagumane kubiri tora kuti aphatise basa masetera mabasa kufuya mabasa kulima mabasa kusasanya mbutu
1: sabasa ndithangwenei tiri pabozi na chigeko chaphale na sikana pasoko u conselho municipal mbaniwa anafuna limirira utongi ndi utongi una njira za ma projeto tá tenho nem tiro para tirar de calpa boas
0: de ma projeto maganizo a piaca pengas e nse cozengas penso que tem penda na penda
1: zero de ninga beu tica iwasa tica mera e na bulca beu inango beu id e na bulca beu inango penda na penda
0: eu me troco de malice tripano lero pa dondo dondo alimbalo masofalo kabe kudziwa mangwana mukunyerezeranje parangu ndi dondo basi nzero zezo azinje anazifuna mbo tinalimira dondo basi panangu kutsogolo kwa piaka kutsogolo kwa ntsiko
1: nzero pena nzero ndi mbeo mbeo ya mapiramanga tikaikwata kuno tikaita nao nyeminga ngabi mera mpunga mera mapiramanga tikakwata mbeo ya mpunga nyeminga tikaenda nao Portugal ngabe mera machuere ndirikulonga kuti mala naifuna mbeu ine tikaicheka kweko kuna iyo inabuluka mbeu ine takuta maniki
2: lekati khinyimbo zathu mpaka pa 23:30 yinzidzo kubva mphangwa zakumalisi kuno ku radio masiku a alero ntsiko makumawiri na zisere.